0: There you have it, music from Westlife. If I Let You Go, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programa po nating Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga ating ka-flavors ngayon dyan na kung saan-saan ay talagang busy-busy sa kanilang mga ginagawa. Mag-ingat po tayo sa kasalukuyan sapagkat mahirap na po kapag tayo ay may biglang pangyayari dyan, o diba? And sa mga kaibigan naman natin na nasa daan, konting hinay-hinay lang sa pagmamaneho ng inyong sasakyan para naman makaiwas tayo sa $100 na ano na yan, donation. Tawagin nating donation na lang. And friends, wanna say a big shout out to Amara, to Aris, to Alexander Katakutan, to Christopher Alinsonoren, to Abel, to Aideline, to Fritz, to Anne, to Ati Vivian, to Ati Nancy, to Ati Gina. Ayan. At sa mga kaibigan naman natin na andyan, nag-iisip ng mga bagay-bagay, ano kayong magandang gawin sa panahon itong mga kasalukuyan, mga kaibigan, afford pa ba kaya ng mga anak natin na magkaroon ng sarili nilang bahay? Depende. Kung tataas nga ba ang presyo ng bahay, ay talagang mukhang matinding pag-iipon ang kinakailangan para makakuha ng bahay. Ito po lamang, mga kaibigan, ay isang personal na opinion, hindi financial advice po, mga kaibigan. And friends, we have a lot of songs in the playlist right now. We have something from Magnus Heaven, Imahe, Naririnig Mo Ba, from Morissette, and Hiwaga from Wolfgang as well. And we'll be right back after this, so stay around.
1: Harper Street Bakery continues to serve you 7 days a week. Fancy a pastry, conti roll, bread, sweets, or a coffee? Then come in and say hello to our friendly staff or call us on 97293665. Proud station sponsor, Harper Street Bakery. We're always happy to serve you.
0: Back to the music, Harvey Community Radio, 96.5 FM. It's your town talking. This is your

0: Music right there by Isaiah. Halo, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your Town Talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga kaibigan natin na mahilig sa sports, ha? Aba, nauuso na ang pickleball dito sa Harvey. Kaya naman, ano pang hinihintay natin, mga kaibigan, mga kababayan? Bili na tayo ng racket natin para magamit kaagad natin yan. At saka, masubukan, maganda rin yan. Pampamilya na laro. Usually, dyan sa rec center, ang play niyan is yung schedule niyan, usually Saturday and Sunday. So, marami dyan na mga kababayan natin na naglalaro din sa ganyang klaseng laro. So, mag-join na tayo minsan. And friends, napag-usapan po natin ang bagay-bagay hinggil sa personal na opinion natin sa panahon ngayon. Makaka-afford ba kaya yung mga anak natin na magkakaroon ng bahay sa panahon nila? Aba, kapag ang presyo ng bahay ay aabot na yan ng something 1.5 million, nako, mukhang masyado ng mataas. Kailangan na ng dalawa mismo ng magtatrabaho niyan, yung mag-asawa na talaga para makabuo ng down payment dyan sa bahay na yan kasi talagang mataas na. Pero kung bata pa naman sila, kung mag-iipon simula ngayon, aba, makukuha nila yan. And friends, wanna say congratulations nga pala sa Salazar family sa kanilang incoming baby girl. Wow! At binabati natin si RJ Tihada, si Del Serapio, at saka si Faja, si Charlie, si Benjamin, si Shoshana, si Chris, Simon, Boden, and Aaron, and Broxy as well, and Danny. All right. And friends, moving on after this reminder, we'll be right back.
1: Harper Street Bakery continues to serve you 7 days a week. Fancy a pastry, Conti roll, bread, sweets, or a coffee. Then come in and say hello to our friendly staff or call us on 97293665. Proud station sponsor, Harper Street Bakery. We're always happy to serve you.
0: Back to the music right here on Harvey Community Radio 96.5 FM. It's your

0: Music right there by Rick James, Super Freak, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your Tao Talking. Nakakasama niyo si John Ter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga kaibigan natin ngayon na medyo abalang-abala dyan sa pag-grocery natin, ha? Huwag natin kalimutan yung mga talaan ng ating bibilhin dyan. Baka mayroon tayong na-miss na isa o dalawa man lang. Baka hindi na makumpleto yung Ricardo sa pagluluto natin. Mahirap na. O di kaya andyan naman si Mister, baka ma-remind ka ni Mister na yun pala ang dapat bilhin at kulang mismo sa mga sa Ricardo na gagamitin ninyo. And friends, sa panahon ngayon, afford pa kaya ng mga kids natin sa panahon nila na magkaroon ng bahay? Syempre naman, afford na afford, di ba? Kung magsusumikap yung mga anak natin. Pero kapag talagang hindi nila nilulook forward na magkakaroon ng bahay at talagang wala ring silbi yung pagsisikap, sapagkat kung ang motivation nila ay talagang magrenta lang, hanggang doon na lang talaga yon. Subalit kung gustuhin, talagang maraming paraan na makakuha talaga. Ito po ay personal na opinion lamang at hindi financial advice. Sa mga kaibigan natin ngayon, wanna say a big shout out to Balasta family, to Bidalo family, Mendoza family, Calma family, Montero family, Ladroma family, Plasaba sa family, Alinsunorin family, Bonsico family, at saka si Mr. Gaviola sa Salazar family, Redoble family, Puralana family, Zafra family, at saka sa kaibigan natin na si paring Vincent. Ingat-ingat tayo sa trabaho, ha? And friends, moving on with more of the songs right after this break.
1: Harper Street Bakery continues to serve you 7 days a week. Fancy a pastry, Conti roll, bread, sweets or a coffee. Then come in and say hello to our friendly staff or call us on 97293 665. Proud station sponsor, Harper Street Bakery. We're always happy to serve you.
0: Back to the music. Harvey Community Radio. 96.5 FM. It's your Town Talking.